Emri sa fèm sentim pi bien gèlèm kriye, se pou sa mba jam monte sou yon sèl ak glonè. Mwen chante se pi bel fason pou m priye, m pa met la fwa m nan relijyon pou l pa endomaje.